nga nga e ka go nwa asa we ka go zo ya te ti e mana ba go ntse e ka go handwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go bence ya nta nga zo ga go de nce na go ma ga go tsere ka re tama a ka go ma ka mo kwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga di meta

nincake tixhwarho xa hinyema shure tswanam jang matixhwarho xa tayakho nibala dekhana tama kom shure natakhamu khoma kong tang tsiyako dekhana shure khona yata khona kadalana kotenyo kyale makuni natakunga tsino kyale tang eno nciki khona kunga tsino ata kyale khona tikoma khobe kwana ana komno ana ata dalana koyate ta khona cha ei ha kulina kha shure ka te kyale na kha te ta khona tama ata kha ana ka khoi kano bela ana u atina teko u ati de ti konta antara ki teko nunga ki khama ti khono bela de ha to teko kom

chikage kamna ulun apulna oka ngka ko atan kasum ba takoy kam kala ng mga otamiyatin atan xka fm kwa na makamala ke 20 September.

so ese gengam ke moli un wala komte ke tine kama 17 manita ki konke radio xka fm timusi un mgita ag mqanqaba mko program sunki ta manda khama ngya tsang anje kam gesun kwa ta gita fitika ngwa sumanu je ya ehwa mko derde Ismanu, ye ewa September kawam, kam gyesun kota mandag di ina 20 September. Chimbusin, ya gya jabunga ki wali ngwami, elimia ritzli. Chimbusin, ma gira kwa joe, kamo gibunga wasi mhafidika mkugika kwe siga maka programi, ngi chong, ma kumisala ngwa mdami ngay program, mkugika sa kakisi kia ngokong wa mungani kuna, ki programa ngi chong, mkugika kwe gumi ngwaya. Mci digita agawa journal program da journal ga program a chong andi chi kam gasun ko di ina 20 September gita wa kesa chwa alzheimer ngulin alzheimer ke kama rika ngwa alzheimer mtine atwisa muku giga sa khugani ngugani kuliti maka gita kwa akondisa tamtima gita kwa ngwa kauka khung giga wana misoka waka nghe mathwisa muku giga sa journal program ga chong ta tregita ag min ngwa ya ateki ka nghim chig dege akhama ko khoshi program ya ga kom ki che bunga chu sha tung king he jika he mchu a un angwa shmana un git 2020 kama gita ko ha vindika chul nga chu vindika nga chu ko nghi wa bunga kama wa dawa gani kama wa kai gani for all the thing gi kwa kama ga khau ha ngun kha ge chi musi la ge yo to tu gi ka ku kun ko si kula ka hm chi musi la ka ka ngo ngo ga chi chi ge ge a chuli he ya ngun to ka ya ngo ngo wa gani ka we chula ke ka o khuma sa khama khu khu o fu ka ngwa ngwa ta ngu maya wa ka nghe mhasa ula silam magita le abunga kem tan jiwang album magi konke radio xka fm muku giga saka khisi ka tolu tom ki ka manda kha ma ngi a chang ana ko chim tini chu ag ngwa kwa ko program sun mum nang hum magi wa gami ki kon oi magi kwa chi dami ki kon matina atwisa muku giga ko kon ngwa bunga tayam chimusi ma gami ngwa program ki gang geta asa fita adura chit digresa ko program ten gehe a kal utom ke ko wala msa ke ya chon

speed controller wa muso sigege ngamke muli wala qomtike yalfika ma 14 maniteke konke radio xka fm chimusi mula gita qomtike ke nchu agmqanqwa mqo journal program ka khisi kantine a qonwa mke program ga chong a wa chisa chwa thige sa chwa Alzheimer kawa thika hikwa agya khumungo hege a tawa amungo ke problema magira sat ke ke kawa khimsuka e hinqonqwa qiqi chimaga ge gawa u a mungo kati gigita a dimichi a mungo Alzheimer thika tene gita gya ka first kelende states ke kage ku akham uga bitigini tege kachis ke kage afitika a ka yasi afitika ngwa chin qula mhe ku ehe later chike angkwa ukonga akwa chwa ngena qimna qam ka rak erger chike wala ge a ka ukwa tega qimna ta kwa kwa afitir u akwa ke ka chwa ng chimba ngi kage afitika ngwa a ka kwa chike ge ha o hechige he akakwe kukama kwe. Ka inga ta geta uta akakwa inga ta kwa kula akwa kwa kwa kwa ngu lika ake. Kechi senge he atoda ke kukama kwe. Chige wachi jechi khaweka agia senka. Hechi khuga senchige kwa inga khuga ima atu probiersa chikang. Khaweka ngwa senchige kwa kwa akakwa kula. Achika. Chige khuga ngwa inga khuga ike idie. Kika jhege kachi dira mak atu chige ukwa. A twang twang akwa nima bislit ha kwang ntati tike tike tike makatatu o tisinga tichiga ngala akula khama kwa kvanka kwa tike he gawa anqin hege he ama aqin tikangita uda tisinga tichiga la akwa tutu kwa ta wa anda achin kwa gagaga gula ofu anqin achigige tike tutawa achi ata dhoga ga tichwang ya tichwang ngi tsamichi Vanka gita ota ang ukama kwinga wa lu ang nagwa kunchi kaga tigigiga kang gida gya ang nagwa kunchi tang siga kang siga tu kati kim hakule te make kwa aduha gin ulu itilala taga kunchuga tu kaga tu taga michiga skits a michiga skits a kwa ating tum tum tagala chu ta ating no nga wa ulu ang nagwa te magi kwa ati watike kagi kwa fitiga ukwa Chimusi ka kan ku a tutuka gaba u amongo ka tutuka am ka kwa ka geta kwa uta adir makara chumwe ka gwe a ngwe geta ke ngaba o kwa ku bungi ng a ngwe ke ngaba ta ke stola ngwa ngi o fu stola e kana wala na wala ngwe manga au ke ngaba ka uta adir makara a ngang a stola la ai kala kala atunke agdinga wakata mazi asiga ngdini ka thima gume kwen kwa ka gda stola e a nga go le ti thama kwe ma a stola la gita ngwa van ka udir makar an ta khaba siga nchu a tuwa ngi ko le ti man ai precis pliki kala ma ko le ti ka gita ngu kham a ngu o khama kwe ngwa lu even khabe ka nkwa tsu khale ka ta ungi siga ma khwa ngi ta mu ku dibika tu tia a tsu Ati gring hwa ngangwa kale. Kwe akha vun. Hwa plati toka ng. Ta ngwa chure gde sigama. Gama tik. Sigama dri tweda mungung. Kung tik du tik hachu ke dri fivi. Ati gring ngangwa kale. A ngako li tima achu gani. Achu ngus ya. Sa ati sagi ko li tima agita kwa. Ako li kham. Achu da tik kwa ta kwa ngiling. Van ka ngudir makara ta. Ang wa ngu nga ba nga. Katine gita o ta chige he a tutugi ngu kwe kulu ukwa e. Aka kwa tutugi ka kula ngu kulu ukwa e. Aka tutukwa o jawa u a ngu ngu ngu dhuma ka kwa ka ngu kha a. Heke aka kuma ka kwa ka ngu kha a. Aka kwa tutugi ka kwa ngu kwa ma mke yire ntar. Katine wa chige gya o he a ngu o kama kwe nga wa ngay aga waha. Ha ti malulu mata doha akwa kwi ti malulu mata doha a onni ti malulu mata doha an utwa ti tige he twa
pasi a uhangi angwa ngonga baka uhangi chika ngwa ukwa la terke a khoge ka chwang ka khatili ak am nta am khabe khabita ehe a khavun chu khale kwa angwa ngwa ngwa strati hila ngwa ngwa ngwa tamaji ka ka khaga ba nga am achili truta nga angwa mdambo chu ta sati sata truta dir makar anga ko le tema anwa anga gani ka tema kala anu kham ka anwa hm a tsuka la giga anwa ka truka tia kama kwa gani a to first turn ko le tigani makala anwa ka basi kan kwa tum tum masi kwa mdambo tsula anwa ka basi a truta nga kama kwa even khabe a talisin a soko sing ti tsoi gi kwa tuma a tuwang kwang nga ba yika gi ka sing hi u ti khwala dibi dibi ngu kwa ke nga mi ka ba mti gandi mi ka ba a kwa chwa a ti ni kwa mi a kwa first time ti khwala van ka hala gi ta kula ama ka am khama ko wa a ke ti khisi ka tena ama ke ti ka tutu gi ka kulu u kwa a te ama ke guduma ama ke ti ka tutu ku ani kwa ka ama ke khabe ka ama ke ovu akasin aga chugu o jawa adhasin ki ka kachin ki ka kachung ki ka waka ama amkama kwea a atoka sin hi uchi khabaka chisi echi kwa gisin tina tutu ma ahun kukango ngawa atota finde ka ki mwile ki mku giga inter ekno chi kwa gen okwa che he ya gisin tangi turu ka kwa koka kongwa kwa ofu iya achuko sin ye igi gam kwa trungwe che hongwe koka ko ga kre ka ka kho sam thwa kre ka ama a tikwa gisen ti gik at ma a se khongwa nga ofu i ti thoi in ige ka tsu ti kho khoka ga kre di kho si ka ma khongwa kre ti thoi in kho a nwa da khabe sa tu probier nwa nga ba a nwa ga kho ga nwa ti kho ga nwa nga ba a kula a atai nga ba gisen ta ka te gu a nta itino a khasi a nwa kho da nwa nga ta a thin kula nwa wachiki kagia uko wakunga chichiki kakawe gawa dip dip anyinyin katruk hake am amungo kagita kula nukaya akiti chike dogo sang chukwa sing hi uko waka e chukwa diagnosir uko waka chikita wangega chichiki ama sing hi nga waka kichi kwa ngun ofu kama wa ang e he asing hi chising gisinga kwa kak nga he akotitur mungwa farstan u ci gisiga o he ang ngo nga ba lu ka ngwa van ka kha bhare ngwa ci ola me ka ti ci ka ka ci ge a ke kwa a kwa stila belang ka ngwa si nga a ke sim tu ma sa he nga be ko mer ti wi ci ma tre ka je ma tre nga ji ke ba mi ge ma ngwa nga lu ci o fu ci ge ha mi ka ko ga kha ma khwe ka ne ne ka ma ngi sin ci kwa mi ka ka gwi kwa a ngwa ge a kha fulin ci ha ci ci nga lo fa ngwa nga ci ci nga ci ci ka ka kaba tsige panin nga ba ang ong nga ba tsige khala ka ke doko jo khosun ha si ka wa ke tuchi muku ga sun alzheimer aga qhima kala atum a vanchi ba e hesin ong nga ba tsige a tsige khali ka si ong nga ba a diagnosira ang ng ke ka heng ong nga ba muku ga ka khoka gu ka ge ta ka ke ba ye khuye kansi ya e he doko san hi tsige yi chu chom so ga te ma si chu cho u kwa nga ba a tiple la un ariksa ya gya we ka kha thoi u ara fur ka ka rak ergir ki la ter ka akho ki ka chwang he sing he uke chimba he ka khawa ka khawe tu tru khawe gang u amongu tru gi ge am u amongu ka ota akwa angong van ka ngu nga a ke ti khwa wu si si ka ngu nga ake a aye talisin ka ngu nga ake a aye sokong chit kwa wuchi siye khabe yi ehe inu ge kholi kachin ngu nga e a angayi ka ge ta ota kamen ka tini ka ge ka gu kha chit kwa nge ya kaw kaw sin gu kha ge a chit kwa hale da ka kwa ka ge ta ota ka kwa a ngin nga kaw ka ta doka chike gawa a mungu he a deme chita ka ngu nga wa a ngin tini ge ka ngu ngui u teka muku ge ka ngu wa chik de ge ka khale a choko sin doko a o o a tuti san he anwe da kha le mang ka si gesin he ka mani ke gaba uwa anin kama ke ge turu ke ni uwa kwe ke amungo sa refe wa ke specialist hin si ge tutu o o tuti san a te ke ko si ge u a sin he u
se sigewa wake amungu skin brain skin sigya sing hi uku e gnikati amungu gnikati maga gite ke khali u kama thote gawa khama ku amungu dikama nkhwa hi sing hethe sigitswa bihir u kwanka sigita ngicho msu wakati masi achonga wa a kama ngama wa tika ndi da khazi nga ki kinino e agichi ku gumaka sigita ngaki akinino sala alzemi yang aga khika aga kinino treatment yang tini kita kwa akwasa faral ka tsiki ka magege fitika ngawa a ke ngana kwa ngwa ngka kwa uluchi ngama nga ge kwa oke kwa ngwa dir makare nga sukwa ngazing ha a ngkhadwi kwa tsia kinino sa ngai hang sigita ta a tatsi kwa kwasa u a nga ha ba ke fela kwe a ge gama kwa oka a ngutu mngwa a tsuka nga ka siti se kole ma a tsung kham u a ka a tsuta ngwa gani dole ka ta ku ngale u gani dole a tsuse ta ngwa wele kwe a ta ngwa tuwa kwa a tsuta ngwa anganga bata ngya tata ngile waka ke khasi fur ka ehe ka ge kula ngu dir me kar wa a ke limited tiala doko sa ge ta sing chom so ga te ma si chu cho u kwa nga wa a hante ni ge ga sing u mchima ge ta ngu uta kwa uta a ngu tuwa si kwa fer under ngana ko gam ge ge ngwa kwa ka ge ta uta ngam ngwa akwa angu khama khwe ngwa ngwa a ka ngu wa a to kwa tu eche masan dang le kata do khasi ngun o takwa o khu a ka si ngun o takwa o ka ngun o ngun tisi nga tisi kala doko sin tene gita asin se ma gini chu identifisir wa tisi ka tisi gi kwa ngun bi u a ngun to asi si den nga mangi ta kwa ake chi ma apri nga wa gi chu wa chu tisi nga tini ngun ko u fe nang ke e jela u khama khu nga wa ka kir a ka ka khason titi hita dang ka ka wa a ngun gani khuna Kamang stini gita ko cha agichi o mu vindika uka alzema aga qhikang ka gita hang af chige he igi kwa khole kwa nawa ichung ke ha nwe da kha chiga apane nawa gi ngo onvakal wa ichung troka ge ga chuyo ya o wa atuto ga so ye jela nawa ngung o fine ge nwe da kha ngung amongo apane nawa age ku o chige he kwa trekhama khoya a andak kwa ku oka Higa lagi kawanakan si kagawa. Ngunci singa cici yang nak kuali si Tivan. Tidak lagi na kanut gak cua agang cikal atung a andah. Tung u sung ke ya kama gamsen agamsen kagang kai cua cua cua ka u. Eci ke he angu ngawa. Cici kau cua trigger kau cik dah trigger a angin munggu kagang kau kau cik dah problema. Cici singa cici lagi u kama kuwa andah. Wajib singa cici ke wa yesi ti tige ha ngwa o he kwa ta tuwa kama kwe a anda a control u ayula a chimbu sila stine gito wa ngge chimba nghe tim so ga tsika ge kwa tu kondisa tsi tswa ne ke tsi tswa nwe da kha social understanding ya prengwa tu mwa ba ya soko singa prengwa tu mwa ba tali ngi tswe ehe ya kwa ngwa wa ka itutru ka kho ghanqe ka samthwa ngqe ka tsike he ya o ha ngwa ka ya go kha ngi ngi tsinga tsitsela ka ntini kita khwasa khama khwe a mukuge ka kwe vindika wa a khwake ka tswang ke tsika wa tsika wa alzheimer ya ka khwe na kita sare tsika ka ka ge a kunisa ka mwa khwa ka kunisa ka fitika ngwa tsi maluluma ta khwa khwa ka ka wa tsin a ke ha ngwe khwe khama khwe wa ka ma wa adi ka ma wa a suku ngwa ngiti ta mukuge ka sung u mtsima mtena tsisa mukuge ka tsho u ka vindika u ka kita wa sung u tsiki he ka a again a yoya ko akwa ke ga chwang hsing hi u chimba e hitingwi kwa ga khwa a tu fitika kwa ga tu qawa a mo onga ka mo ku ge ka ku khala choko choko sun question o wa sun hi onga wa ki ka he nge chi ge si chu a kwa sa u kwa nga wa ki ka wa ka ko ko masi kam ko ma asa ulasi chimusi ngira gmit nga wa program ki ga Mwa gira sa fita, ta dura cik gira sa ku program tini akalu tuam ke ulang semsengang ke ya cuang.

kaget tom ngat ulung apun nga okang kau kung atang kasum at kau kaget tom kalay ngama ulta mo yatiun atang XKFM kwan na magkamalaki firin tuna September.

0: tsame temono teki ekka o go se 12 ire xamogwa xka fm sikino teo bori e ata gwana qisa rati yafta ka punda pumalanga si taxi o ma ta gono se u ga koma jo sabunyonyi ama ham ane a khumwe xamoko toka de si madlala komisina ina tema tebeta musupi ayata kuyete kwe a no kuwa tebeha musupi kwe nge kwa hasu u tuenda ha mboro nga sikita. Hama aga tisi nge mboro nga kumisi siki hama ya te kuswe veta ti kwa na a kwa ha tuenda mboro nga hama aga tukwa no akingo kloka kujiha kweko si ima kuri kwe kwa seta za wakaya hii mboro nga si akitesna hii kwa mlanga si abuswa takhono kwa ha fonteni su anisip mwalanga ki hisana hiya ahe tata. Khama aka tukwa kano madlala komisye iye anza sinu khama kouni sakhate ku suwe gube nata ngamboronga ya kungo hireta kwa na gwana mkha sesa ji kwe ku haa okheri urokhata. Presidente Masero Ramaphosa ham anenja kwa kate kuk akwe kwa ansi ikwa moko ikwa tamakha kaw kukha kukhata ngende kuri kwe a ngi kote kwa ta kunde kuri kwe di unko a ngungusi ki nyamoko kwe ko hae ta kongo moiko kewe yita. Khamaste kuk uyeti utmetiki norde anisi Johannesburg susiki ngkeska kwa na kweta sisa kwa na mkha haa unku ate kwa ti anyeke dende kuri kwe a ikureleni su anisi ja ngye kwa ti kam ngwe chaki. Nge siri mapoza mswe te kwa khano siri a takhono jauka kwa tati nkese ka mwe kongo ngwarata iku keuka di a dino ngi iku kuon ande kuri kwe di a mwoko keeja kwe kukunveta. Kako kwe a Mitchell's Plain ki kapusim animka khoiko kia mwoko ita bore kwa atu kwa khano kham anako te kwa kunde kuri kwe ngemko matuunwa tata. Polisa na kik uye kate kwe a Wesley Twig a kate kwa anu mboro nga komadoi te kwa anu wika esika ha mkwe a tia oro poko kate kukyare tinta. Polisa na ngata kono anga uiki siyeti kamka nde kuri kwe asi oro tink antia de poko kyae asiki tinyo. Kao jao kwe na siyeti kamsika ngkwe a anga uwe wa o kwa tatasi a karati. Boris ukhiri uhe. 12 dimborunga quick a iver hamuite kwano taika quick a kisie kombumbela kimpumalanga ka teta ting quick yaiti a nana si oro si ho kwaiti si sasa a king and quina seko akarawaiti kukonka te moi no 2 million randi sasika sidi a polisa na kana aniki ngieti navi kisiki si oro ti kana o sesa ze han kweta ha tswa ikita ko singa sasa ze woti no akisi o ti kha ngi sere kara ngi mo go yego ze kha jita tsam sasa si no tonga o itunga o sase ko kya mo go ti kha no ngin borunga khona ki aki ha kha sesi de kha ngamo ka tswara ko yanye khu a o mbapara kha ti a ara teo bore te khiri khiri ngun khawana te bore yen ire kano yekska FM ki kekre go nyam ka kwe a khunda mska.
1: Twalfu ke kama kakwa aga firi ke XK FM humana kawa bayunge kam bongon. Mpumalanga teksi kawo ewa mgoso kawo juu sebe nyone meka tuda sabak kama kwe mantlanga komisi gigang yitani ni a kali unga wa kwa kha tuenta kaya tulan. Ya mekagge ta ku ke komisin aiti kwa ma kwa wakan. Kwa khatuenda la meka a uwa ngla ngangia gani gang tutum gya kwa mantlanga si abuswa kwa khafontein ke Mpumalanga kunan. Ya gge ta ku ke kwa tu kwa ngya mantlanga komisi kikage kang fesa ka antene kalekwanine toto katula kain. President Cyril Ramaphosa tisa tingae ngi tru panga khama khwe tswa o ka ngola ka nga tsi ding ga tru ga nga lo khama khwe o ke ka ntsi ding e ke si ngole nga ng si tru ta a ka un ya ke kanga wood meat ke ga nga e si ga ng ke honas bra khuna kwa e sa fe sa la ka ng e tsi ding yi ne kha ke tswa e kloreni kuna ke ngi a tsang ko ke kam Ramaphosa gge ta ku ke bongo he ke kwa sa si a hana o hung laga ati ding o kani kan en Chigo ke Mitchell's Plain ke kabu ya kokuna meka sigegu toge kunga kandia ke ka ke kon ya chiden police tanguya na ko Wesley tegetan tege chigo ya meka na kam chidi ya kuge nga koko chi a ka nkikiyan police ka ige gya kola ige ge da kuge kamsen ka ge chidan sige nga kolo chi a ka kikiya da ambulance ka ge ige gya kola tano ige sin Dageti de anki klen. Hum, ee fasin. Mulak ocha kwa katagdi agda ofun agdana gen bombe la kem pumalanga kuna kansike wana ngaba yi ke kali yi ngaba sikwanu kumwa tuwe mal yunarandi ka gayan. Polisa klanguyana kwa navike meka yi uku ke fesa tage wana kali e nabaki chika nkwa waka tentem. Da kwansi ka anguma kali a kacha tenene sike kteng. La kongyin meka wa yingi kama ngule genga gbiga nke isi zi ta kula kanun. Na sike igde yena ki gengge XKFM kumko tenene diwita sa ngin.

Kamhumga ngixhaxhaba xakanceki qanwa yini ke XKF emngxumwana kawa veyonge kambungu Police commissar izinxa yangqaqang yangawo jiliji ncinci usitepelo museliki mekaki amaka ke mgoso qoya nga Lawrence Munzenganyama xike qwa ngaqaci uge gikangxa yakho kube nqinga ya uge hana eke Randburg ya police bulewa khunan Munzenganyama meka sigigita akhala ngxulaka ngihewa video chikubuluka ngihewa chu kwaye yatigige kuke gqinca athi de ngqanqe ke restaurant kuna ke Santen Kunan ya meka sigita akpala tuke yen October adivita gqanqwa ofun ayacang musuliki gita kuke fesa ka antene nekola un agcang kake police ichi koma kao gigi ka gala kae he siati kwa chikan lakang kangkin hokwan President Cyril Ramaphosa ke South Africa qhamqa America ayingaba ngqhamqa khuya yithi gqige kakhula xhola kangiya nqole chaka ngika yikwa gika ngqoqwa yika chigqige kuke qhon Ramaphosa meka Johannesburg khuna ke okuya cham hame yanke kaun ke kang America e minister ya nghe wa nqole gengu gika pangaqa makho rebe chigqige e khreke onqhiya kae he visum kanu chitigigia o kwa South Africa chitwan da o ka vindika meka America chitigigita khamsinga ki ka wa musobo digiga o tsaba khwe ke ka nkhasi a tu kheng ya o hana tswa tsa ka ka shenge bongo e chitigige ka ng sitwan ge ka ng o kwanqin Ramaphosa ge ta go ke South Africa wa nqule ka nga moni nqa tumina tsa ka e da kula tsinqika nge he chitigige khretane ne tswa sa o tram ya ngabasin statu chikoma koma kaunt ayi komisi ge da go ke masiko ya nga statu chipangi komisi wa sanu kanga o chigigika o statu mble wa chipangi totoka jalan president Cyril Ramaphosa meka gwebe ka gakhangi kanga ke ama masiko SDA ka ke yi komisare samado ta fikeni geta chigbe kuke komisi mega turo ta gbege ta apanga ichi kwa mata anunga ngule ngu profensi nga departamente chike municipaliteti ke statu chikwa masang. Ayi fasin. Ching ngai cha ke kabun akakuna ke kwa ang tutum gya bukto ke mnandi strandi ke false bay ke kapsta di kuna yi ke kwikon. Ngolengang aga glugtong laka oksink o geg takuke che ngay cha sa nmeka ghamta ke uwa ngaba yi talising ke glugane che u ngwa ta gbege ta ke kwikon. NSRE ngay tanguya naka o Greg Libanan ge ta ngantake Spanish ke kwa ngi gbege ka kwa sa che kwa ye ta ka e si che gbege takuke wana yi ke kukunwa ta yi ke kwikon. Ta kula ngwika ngwa NSRE ga chikwa ngwike Delft kuna ki kabu nga kwa kuna ke monu wa BC Strati kuna tenene sike nga ya nghe glu chikwike guye ke tu u nga ban. Nga sika egde tuwea ki gang gang kremko tenene diwita sa nga.

0: kamete mono teki tsaka yin ire akam ta ko siwa kimete sikara khwanu ngate o tsai ku siteke tsam tsa o ka yang ten tsai ku tswa mo sani ta kiko he no te mbamba kwa go rado ni tsa o ka tonta tsete ten kwenseta no ngakwe mo sani su o program ta kwe ate ko zawe ku tsa sa tsam ati wesan ti dal kwa ti mo vinga kambungu ta khona ti yafta kapunda ta ngeskitete ko cece go bori jinga ka tlotlo a ko kungwe kwe morosani su program ki te kom nyam ka bori a ka ta kwa no polisa na dri di kwe a ko ti enla ka mo ko ne mborunga si ha he ko tesna ti he nye khe ta ko kujusi ki a jo trek a me si ko weti ukurele misu ane ke go ke kontes ko mogo honor ti quick e a tie di khana o sie pende ke am sie kya kare ke qwem dauma am kapsta di kom ki ta go te twe twe ti a ke khana a to go em sinende kuri kwedi ngi ku kwiti he no o tesna ti e ga go go ju he a go ke khana ku mo tsa ba go te qare ko khana ka mama te khan ko ji o tinje ken ten parte si ki tsumi yo ho te khere o tom ki si kete go se nkata freet parte ye khasu o koro ku si o na da o sa ne a kwa ma su ki kwa jo na ta ke nyama ko si a ka ti tuwe iri tamo go tsam te se go khweda mbore a tsetse
1: Tlhatlhoba a ga ke khukulu kwa yini ke XKFM mko wola ke tsigwe ya mko ga gantle mko ngami nga morosani wi ka sing wa min a bayong ke kambungu e na wa ke yafta ka punda wola ke tsigwe ya mko ga gantle mko ngami nga morosani wi ta yin he mko ga ga ngun a ko tam kwi pulisa tsi tswa ka o i ke sing ri ke ka o ga ng he wa tsi ding e ne kha yin yi ka sing ko le re ni tsi ge ku ke wana mkhletane nikugita saata tsitwa ingame ke siependi aya kapsa dikuna yike tla yakho yaqala ngeta atwetwe cha kaetsi dingkhisi sitwe kwa ganika ngiwa kimten park kuna mkhletane nikugita saata inkata fridge party meka I de on yatsitwa ke tsitwa ba kanqa wakati ke kaesi gege ka nqa yi party yigigida kuke onqhiya kwamaso ke KwaZulu-Natal khona kwaye igcitiwe yakhe igangigang kogita xinqonqinqo yingokhidamlini

Kame temo no tekit wen tibe ire ngekta wako. Amo kwa no te bori a ti sarati yafta kapunda. Nwa ma nga kwa iti kwenye pa de polisi komisari si a tebelo mesekile a kate kwa no nga mse uka kuma Lawrence Mojin yang yama ama go a kai ko a kwa iti si ima Nkoma he a Randburg se de police station ki kusaga a sieko khasanta nem mjanya mane ama se o khitimboronga a si ama au audita video akouka de kwaqhoka de thaka de a aki ama gakokwe a au awoko chin kreti a khwen kai no ngoqonga osiki santen ki nma Sei kuku wakara huiti in oktubere ka khabana kaka kwena dikayaki imasita. Musikile aka tukwano nkamsiki sisa jitama kwe kukaija kumogwe. Kwa na polisa na kita madango kha tinu anakana otame husi hisa na kaji agaragwe tina ahoji. Ngo siku kewukai kwe kakai kutamu. President Masero Lamaposa ham ane aka tkwanu South African press ka hasu ane tamakha khas na ko kamate si America amanda ko han queen se khana yama ko kwe ko kai kwa ko ngo khwaraka kwana wota kwana press ka khung on kuji ha ngcam musa o jawo kai skitan Ramaphosa ncima Johannesburg ke kuyetite ko esa singe khono America's the minister attack amundi seta jawoko a Marco Rubio ama kwa hoje a kratisi khanema ko visa a koro yoga gutta atun tuo set avraka kitin kwen a kauto karako ne khana oku hoye khana a kat kwa nonza bori kwa tisi aki tsuni saha si musobo di ngi ku aha kweko takhono khomo di thuo khu a okwa kha takhono tsumo di tsetse ata amboronga di toka ite Ramaphosa a ka tkhwa khano South Africa ngimu he wo khasi o eye khomme a khuji ate ko hi ka khwe nga kwana anga isna te khana takungo ka eje ngo ku tkhwa ati ko kai kwe a ngetram mandata ha mbere wa seta khana te ku ka gota Start dins kumisina a ka tkhwa no kwa de mutetu a khana wo khati Se start dins komisie a khoma a khate a takuk eja asidi jawongo tsaka karakloe ku start dins komisie kun tkhati di a president ma saro Ramaphosa ngie ti vyekisiki saina khwati a SDK a kat kwanu sidi komisare si a samadoda fikeni se ngcesika komisie a tsousa khoma khara khwati se a tsuisa khango khaik ya khate ko kun Tako ngo khasu jao ji a sa ukara kha jao tako aha kwa kha ngo manda ta hana takhono mukunda ki hang nga o department ji takhono municipality na seta takhono tsutrek am ji tinji a kana kha ko khana o jawe kwe ko khana kung kha go tam Boris Ukhiri o hem kam dik akokwe a kapuke moite kwa no saki Mandi strand takete ke false by Kapstadt Susiki Tomota National Sea Readings Institute kuna akat kwa nu ngkam akwetsa moite kwa khanu ngrupu wesan kwa kha kosi ko barana tinge ti navi ke kino tomotita NSRE kuna akuye khate kwe a Greek Lebanon akat kwa khanu kha kwa he khaosa sieta tsamsika an khwena temota na ngakho khotsa a tsamsika sake a go rogata no ga kwa sieta tsamsika ha kwa suota ngkhwetsa a mo ga o gata ta khabana tsukhana tesna ta a ta ga NSRE khona a go khwe a delfuke a ta ka puka ga sieko a mata sake mon wa BC te qite strand sike Nkom a chansa a guye ko kun tkhara tenu si ko tkhawiti. Ata te u bore te ya haya khiri khiri ngono khawana te bore kete sayin. Firi ire kanu XKFM ski.

Skabon ten si opinion ko tetwa tuwe kon 16 minute tum ko sok ngom problems program wa program ha lung sang wa kakwata ya ka usi kam che kon ko kam tatu tas ngai che ke mta program ma lung sang wa kakwata no gum che ko ha na bigi chon o bigi chon ka ka ke man ha ke te kon ko ke chiz ka chiz ke wa de be ka wa kon sel phone thi kam sok nga de be hi ko khabar ke ka ko tu to khabar ka ke che ke school a ko ma ta khabar ka ke che ke ka moni moni chi kala ka mtu kum ko ke kon ko ta katena wachi jala hanga debi kula tuwanda ne ka kodin kochi jala mwusi kwa ama ke kene sarakta geta shoka dapat koto to khabre ke harakta ala ta khabre ngao ke chiki amona chiki ya kinko kasi jala kuwa kula kamcha kagudi wa ta kakaya ijala ta kuwa ke chika la ngao panga kuwa up chiki ya nguha gumi kuwa wachi tkomche diga ma mpa ta dibi sing chiki ya nguha kikwa ikala yung wachi jala hanga dibi ta chia gri teka ato sa itak angkwa nguha gumi kuwa chika akatu kula kwa chi jala hanga wachi ya gani kaka ka usi ke debi wisi si ingam mtsagani ngwa amage chike ga o itawa I ge rakhte ta I rakhte rata ha kho sai ke kause ka ta ka bachi jara sang ka tu to sang hai rakhte nahi khya ko ge ka bachi jara to chok akto to khabre kula ka ante ne mlong ka gya kuna gom chik kong ke ka chi chike da ba gem chai da ba gem sa dar tin he am chak ama khama ge da ma thotang ho kham ge skola ta tur ta ka khaus ka lungsa he da ba ko tu to khabre ka ka lungsa chika lai ta gu phone ka la kha gu khabre ka ke chike ta ai chi kam cha sing ko e gai de bitri chwa ka bari ki facebook tiktok whatsapp ka ka khri kam cha ngal tu ka kru sin da ka khri thama ko ta me ka klin he ching ka chi jalam ko du ne da de ta tu ta nika ta ta khau chi ya u ko da tu abla la ya skola chi ko ma ko la ka ta nam lunga ta sam cha ki ta ngal da tu ko sa ta ko lunga sa ka ta ta ki ta ra ka gai

Es que va a tener que venir un corte de tuve con tuve con un corte con un corte super harum o a causa de un chico con cabiga que a eta cam se con que chica he de la fabrica y se lo pone y con la fabrica que acaba chicha la sin tengo fabrica que chica y a tu coca nani e kawa chichela sing ka heka na khunta o chika kha tu thotu to ta so skola thu ta chi khang thing thing skola wa chichela sing ka atu to ka tuan khau si ka rungsa man un ta ge chi khya wa kunga da kala ka khau si ka de bit ko bela ta ta chi ka tu cha sing ta kan he a yi kha kunga da ga gala ta kham cha sim cha de in ko da skola ka tu to ge kha kha di ka ge chu ta kan ta ge yi kha kunga da gala yi chi kunga da gala o bya proper thing o ya gala cha no kham him cha de bit gan skola cha ti sei ke kai exam ko to ma kani ko khwa chike ko roster kam chak ba me ka kai kham chang bum chak roster gom chak dagom chak roster ta kham sim u tang he u chike en khon dalu ko kam te ma ko gala kam ni to ma ko gala kam ni to ma ko sa khau si kam chi chala kam chak to sim he ka ka thu da chi chala sim ni ek ek te pan ngom ko ko mo bum min to lu sim de be ng par sim he chi chok ko ta kam to ko da bang ngom gan ngala pas ta gala bu la ta to sim sing ta ngwa exam lu kala ngwa dwi ngwa ta gala gala chike he ang eta ngai ta ko ang kho kho ta ka nga ka sa ko plo plan han he de kho bong kwa ke thup thup de khong ngung khabe ko la ka kha kha a ta nga kho bo ta kala ka mat sa ko ti ti ma kha bari kim cha kan sa ngai chi kam cha cha kha bari ko ng sa ka ya ta her sin ang kwa gem cha dwi ga ko rang sa chi sa sa ko u kom cha her sin ang ta ka khwe skola di ba kam cha ngai chi kam cha ga pro pro ko chi tam cha sim cha kha chwa tu ta ngui ngwa fa u ng he ko kha kham cha ngling ngui khu no kha ge fat na kam cha chot ang ngwa par me em cha khama ngui ka ya fa si khu ka fa si ta ka ka chi jala sing ke him kana kam cha tura cha tom cha khu sem cha long sang sem cha chau tro ta tua a cha wa khu bing ka ge cha skola chi kam skola ge ag ge khana abu ku ka ta chu ka kun kha u ku la ka ma chi jala sing ko ta ang kha khawa ka ta su ko ten wa mlong ka ka wa chi chau ka he gala o he chi em khuga tu wa chu thong ma ka ikula kon khuka wa na ka tu si ka ma ti sa go ti te khabar ka kan si ma chi am kha khabar ko ya ta ka khabar ka kan si chi ang go ko thong ha din dia ta go ko thong din dia ko la kho a tu tam cha tu go ko a go chu chu phu phu ka go u khabe ka em cha ge sing ya ge ya a sing nom cha ge um cha ni tong ge um cha ge ro tu te ka tom cha khosi um cha ro sa wa chi ge ka ga ka khon ko ta ka chi ja la sing ke um cha ko lo cha tu ki tara ka ge

tsamme firi xa moho xka fmg tsamme nge te tahon firi iri bori e komsa bori firi iri kwe ti ye te ti tresel katemu 325 di moronga ka nge ti siebe eji kin yela nguin ke hoi ti no ngi ye te ekam ki te sana to ngi ku jiki aki shiki kone pa police commissaire se a tebelo Mosikili atasweetim lo ya kuyeta box barak si utlaika usiki dri di moronga kwe am ya tlaika itaki o tesana ti jabulile ntemba tite deki no tre angye ti donor da e vela ki lisa o tui down park o box barak kisi waitim ntemba di tre an Nyeke ka di ange ti kam gwe chaki anga o shiwaka ikuru leni metru kisi weite am polisa nam kai an karati aki trehe yawati aki shikutiko si weite te sesai ti kam mosikili an ka te nyeke o tinkwe am di tre an 7 September Olifantsfontein kisi weite Nyeke ka di am, no ay berkati mari karita. Dia a sidik aha a takono kapstati ki burger mister a Jordan Hill Lewis nga te stati he at we orotin kasuhe em tako kiri ji tesanatin ji a karotin ay ju aniki. Hill Lewis a ka te ngam hem ngu juhe kan karatia yao jiki tesanati no ngkhamati vyeke ki khabana kanyama ku te gwim konstitusionela wofu ma stati nyam uing kurisi usiki nyam karatim tamanusi ay hu karatim ita garay ti frasla khahem ya kai ti ka kaji Uhem, esingu ji, anja sino, we uwatibe tem, hil livesi ya ko 5 ka di am, koroku ka, koroku iski akunga teko ji an, ya an karatin, ngu ji kapstatiski, kanga teka nga uiki dorpa ki teko ji, ujitam ha ya an kaitin kham.

0: Harmonie der Kakao, Faifi ke XKFM, Kakwan Ham, Taki, Wola ke Gri, Yang Hema Sang, Mi He, Waborikun Iawi, Echaya de Kamapia Iwasase, Ke Boriku, Kikamuka, Watrasal Katembo, Hinawakimi, Fresto Mangombo, Boriku, Kayakan Kutam Kui, Inkata, Fritz Parti, Ayin Ulin, Hangula, Kanu Yimitu, Apangaka, Titua, Ke Kwamasu, Ke Kwasnatal Connect, Yam. Then Kukita Sada Ke Polisa, Ta, Yehe sige aku ke kamsung u ke ke ong agang ke wati ding in ye kha yin git in agdan he yin ngun tong hus ku ke wona ikrole ni khuna ta sige ta ku sing he u yimam jung de ngata a kham singi gen khulam tani ko ge da sa Jody Hendrix a kham gen yin he wa gani khun ka wi se jiri ma khoi na wa boriku ta sa khoi dem
1: Tsama fa ifo go town ye ga mane te ke si ka go ka mane he te ta go nu ja o si boru go si boru je te kom sha boru go si boru je ti ye te cham ti tresel ka te mo ta na first to mangum bu ta ke ke tin ta ma ke en kara ton kara ka te ke ke boru go si a te kom go boru je o te kom go em in ka ta fresh party hem ka si u ni ki ka si u koro ku ka te mo te twe ka si u em kwa masuki kwa julu natal o siye kuta kwa an karatam. Ta kontes kwa mga kwa polisa na dri di kwe ye an aki ya kuta kwa mga ya mga anatam. O ingi tesa na ti neche ji o ti o siki tre siye kutu kutu ikuru leni ki asi woi ti nji ki. Ta kono Judy Hendrix wukud anisi jan bori te te suara ma yo te te kwa mga kwa. Takon kam sai se kam takon sai sir ko dam bori he tete ko mo kham
0: tin mani ta ke kam wa 5 ke x k f m ka kon hem ta ke mko kha truta a khat ang wa gam ngim pung mi he wa wor kun ya wi ke kam ka

kaki tom nga uling apun nga oka ang kagong atan. Kaso mata ko ikam kalay nga mao tamuyat yung atan. XKFM kwa na may kumalaki 4 September.

45 minute ke khatlomge ngamikile nqondo iqinqa wa aha ke konkera dex kefem ntegese ngke mjola ka nka kita kamba 14 minute yemcha tiningi kwa sikama ngom cha program ige qhawinqa wa yafiri qini kuna tumtege nqondo iqinqa tisumu yangi yawa kontele qini kuna ke Luisa ngoba ke atishumangi awa chikhokang kyanre ohola senki chonje mtekiya sikama qekona mtekiya senki atitirone ngimta program niki yangi tanlam tekiya ula yimtekiya sikama qem toka mtatu jake ona qizirwe kangi awa kalukele ngum tetina kita ngum hakweta sakure tikun mamta ngum agita awkama ima gya kama ukanukuna mtatu jake ona mtakita ngum hakwe lima gya kama skola tuna kuna mtatu jake ona tetina kita ngum hakwe mta program kiye gangze niki kama sida hakwe niki mta program kita ngalim tege ula ngalim tege he isiga maklai tamtege asam kiko program yem tege kwa toa kia kwa wakwisi tanga giga kwa nga waka ya wa tisimu gani kwa giga kwa nga sa kuna tema mta tisimu ki ta ahu kama tamtege sa kia tikoa kaya ka oke oa kaya ngayi ngayi ngayi ngayi ngayi ngayi kule ngawa ngayi wa mta tisimu tige ike sa mta program kichonu atitikti ike kwa mta kia kwa ngawa mta program datang ay ko nertin siya ba ngke niya ka

Sancoma te Paulus Mapondo ake teta khama kota sigheri gheri ngwe te komre kwano te e koma hate tsema kota ankara si jeke tuwa nga khali tsingma te ta ate namona tsare kho kota khabana hate ya ha tseken khuri o ka troli ta nwa nga ngale te ya koma xa kota asigutswa ka te khirina no tsamme ntse ka te munu se nye khe ama ko 41 minute tswa jeng ya kara kho ha te anka te si tswe 19 minute ji bresena kho ha ya nwe ko tini ri architect ansa ntse ka ti minute kho ango te u xa ku te twa ango ta xa ku ta ti he te kara kara ti he te u I conceta of a teu twanse of a teu ta conceta and go take like good at din hoji. Guess it's a kita que a din, tuta a amta coma, two works and a cotom, so woji of a car cotom, so woji no. Te magotago tek and closer eransta hakaragui ku, nagote kao kaku, the hintu am coma and guess a cho hek a co no am coma ta moon to ham choji a car. Kwana ka tsute di temo te tsantse o sa thia o rote o kurina a falore falore tate tsa si 800 no tso ji tin ku tlwa nta tien ko guru ite ji ka qobe a tso ji nga kwana ka nyana no sina kana ka kana a jwanga he tsongwa go takwa nga kwana si ke hintu tete tlhauko tete tlhauko go ta temo a tsa morti no tsa mkuri ko mavutsare a ya ke tsana go se tin veta maga Aspatra akunga kutu cha koma te cho atoma kota ote kotano hiya kota ko anka si kihenze chamu kihenze cha koma kwe kwa nanka kute iti kwena hiya koka agzambara na kwata no cho weto mbe kwa nanka pirisi agzambara na kono cha anhe yeye ka cha kuhe cha na tati miyengu cha chwinkasa cha ate kutawa cha mchao mate anka kamsere mchao mchwa kabubu karako tako cha yeu yeyeu maklam nanu unwa hambe nita cha tomata khanu pala jika nita usa kom kwa naika cha nita tomata na ata hinye kono kuteti te au karakwako ofte ukuri na te kana kutawa ti nkwa na au karakwako nge kama tom apresi ata kui oro hii gambara kaya kino apresi jese te guru kwere kukle wako kama kumwa kwa kwenye te prese tamino kle wako kwere kotako no agyepu iki te kana eitati chak anakwa enge cha mkuri matoma kwa kwenye prese etano agyepu iki te kana eino agyepu ingo tete ya kutate kuri na te kawaka ise so mtuwa kaba kwa bata mamutu kaya kina horo kono Berem a prise he tom. Balangar ka kwe te kleu tu prise teu kuri na tom. Of teu ae ki teu anako ti nchwa. Of teu anako ta ti nchwa veta maha nges a teu kuri na ka o ka ti. Te anakwa in cho ka kwenye ko ta te kotan te soro kono tom cho je ta ti. Nyam kara ti mi ka gwe rinta ti mi ka gwe. Asko nang ti mi ka gwe ti bia. Ti bia te anakwa hi sei singwe ta. Di khana khu a khona miya ko sei singwe cha tom a sei singwe cha tom no cha ke sikuri na khu ta hinye khuta no te ante ti bi kho he anje cha kha anqa hi kwa ding kwa tsa dza o ka nyano cha ke khuri we kha bana tsu ti bi mo so bo khom khwe cha ke tsa ta ko tsu khom khwe cha ke tsa da khono ti bi jing nqa am ko cha ke tsa na ko kuno cha ke si dza o yana khu tsho ji kha ji u dza o ka ko ji Ate itikisinu chao domi he kosa. Na kwa nanka nje cha tibi acha ako no gleube sasa di kaa. Timia dike toko mante gleube sasa di kaa ano make di kaya. Ata gleube kwa nanka seisi hangwe akano ohi oro tseku temote seisi kwe tseka nanko tsenge kwa kumtemote niya kakangwe mkate ya wata. Na kwa nanka cha udomi he cha moka. Ati bitsa ta se khowe no cha domi he cha mono cha stop cha khaya kono cha stop cha kaqo ta khon akokoro ntwa di anje le nwe kya o jwanga je cha cha ten tsa ntse o sa tseka go rumende mateng ya magwa ihem a jwanga sire tswe cha kya ba
no asere he tsa ke ba qohe te mi ka qobese asere te ke ba qota ho ntsa tshomo ka ra go ka go ke ja kunta asere tswetsa ke ba qotsa xa e tswetsa so ba tswetsa qong suka tswetsa qono tsa tsa ke go enwa de ke se ka tsa tom apela hena go tsa teno tsa berem tsa u tsheta matsa teko ta tsa u tshe tsinza go ta tsinza go ta te go khwe kwa ika akwara ke hintu tsa motin te tsa ri xa ya ke tb a ding tb tsa a go khwe tino soro go yo am khoma gampiri se to ma go ntwana darana te tsa kwa tsa si gwe tsa mo tsa tom tsa mo te tom tine tsa tama tsa khoyo ka tsa anqa ti mo te to ma ta tso je si seno tsa nqa ma ke nqa go ke khwe mo te ke nqa go tsho ya o be ta a tsho tsa ka go ta teta so a go di a te tsa ntse u sa jara te u kuri na isete we o go be ta mate a ta tsa ntse u sa jara kwana ka ti mo te ka am tsa tsa o tata ko na menu ko ho di tsa a tsa mtata no nqe he te tsa tsa o ta menu chi bamba mano biri mata kae a tsa tsa o ta menu a he ti koma a go be te nqe ka ti nkwe te u he a tsa tsa o ta tsa mi e te no sa sa makasa nqano tsane ke ya o kara tsara go qwedi ya swise na go nyama ko presidenta matsono tomo ke mo go swise na go no nxa tsa tsa wa tie hinye de si gona ya kati ka mi ba se go ho se gona ya kati ntwa go tsa a tsamta si nxa tsa ka biri even o tsibamba ma se gona ya kati ti tsa tsa wa tla no nxa di te mo de kwa no te ko ma go ha su e alcohol sa sa ya wo ha su e alcohol a prise wo no nxa go sa sikana go qhomkwa go te tsa no tsa kwenta ting kwa tsu domie sinange kwata akwana nki hintu te nyama ko te udomiji eteka acha klam of cha kom spatra ko cha situ spatra ko cha nga si nga jwanga cha ki hoi hatano a jwanga ki qam sana ko ta komuna ta ikara cha ka eja kuongo ta before better mien kwa atibita a nga inte kwa cha ki an khora ko ta cha kloko kuma ko edi cha toma hono cha yakuno mako edi cha toma hono cha yakuno khabana sesa kusiyoka ta khono diabetes ta qete te ana kwa suka jwanga ta qete jwanga ne jwanga he ni qeska o hi oro je go jwanga se ting he a suka jwanga ta mente nga kwa ka ga si tle u sen ka tsa tsa ntse u sa khom kara tle u ta ding kwa ka HIV he nge go di bi he nge go ni qeska domie ona na ta ha ha ga jwanga ga si go di tsana question kwa na ka no tenga go suka jwanga ta qeno ono asuka de kare a antsa tsa nyaka de ta a ga si jwanga si ono tswena a nna tsi kara a ta nga kore ka mo rutin a tsa a doctor masie ko ta shure ma ko nga so ke tsa ke suka ha te o ha a kwana ke tsa nta i kara tsa o presidente ja o kara go ta ko e ko koko ta heno a ta ga a nga ku ka eta kwa tsa ja o ka tsunxe tsa go wa go no tsa dopa tsunxe tsa tom tsunxe tsa go wa go no tsa dopa tsunxe tsa tom atan tsa tsanga no tsho sina tebe atano atan tsa khas na atan tsa koro koro sina tebe kha tsa o domie atan tsa o domie tsa khas na te nga kona ka hitu te mo ko ta ko aspatra ke te wo wa te means a minya go ita kwa i kara te ka ja te ko ta ku ntsho kona ka tsa di domie te a khwete te tsui o ro kha konye tso tsam ka konye hambe te ki tsam ka konye te ana kwa tsam o ka nge khom ke ki mo kunya konye tsam kwe tsa si konye go a ka khwe nga hati ha a no khom ke kwenye ha tsui o ro kha tsa kwenye ta ti a tsa qo kha tsa qo kha a kwana ka te hi tu closen na ko te u tshe tsa ncamse na te kwana ka tsa u tshe tsa ke ka ra qe u nqa kwana ka tsa u presidente tsa tom ta ti ta khono ncwe jwa ka te ana kwa HIV and AIDS ncwe HIV and AIDS ho hambe tu ka wa dem khoma a jwa ka ke ma se ko sobe na khwata nde u kona have ga si u jao ka hetsa ana khwata kwana ka tsa se ko sobe na ga khwata nga kwana ka a tsa jao ka ta mi hi wa tsa qamse na ko ata tsa te ta khono tsa te ko jao ka a ga e gara e ko tiko mi ko kwa ata tsa jao ka ra ko tsa toma ko ka e tsa te jwanga ho kuri he a tsa u tle u sen he a hambe no tsa tsu mara a tsa tle u sina ta ya gatino tsa nga no tsu be nga kwana sika hintu te tle u sen te tsa nge tsa re tsa tsa ncamano tsa tle wo go tatini a re tsa re tsa tsa tere nano nga no tsa go ho go ta tsu sen tatini nga kwana ka hintu te re tsa a te ncama kwana ka te re tsa te tle u na go te tsana na go kya enkarate u tsa tano tsa xa sana go anke kwa mana tsa toma go prisi mana tsa kwa mana toma go da go nko koro ntso tse a dino an ntso tse tsa uno bere mtsa kwe kwe tsenya go no tsa te trete tsa te trete ona ten siva o ta go no niega fm chris brown te tsema go anka se juices

0: chikage kamnga pulung apulnga o ka hanga kong atang kasum ba takwe kam kala ng ma o tamuya tiyon atang xka fm kwa na ma kamala ke firin tuna september
1: hanga are soto pende ho an soto na wa a kuyete damme at sirika hawa ha kawe ka kosa na hoi ha kore tsam ha kama ha soto ha ga di tango di ga swete di ga o kanya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana o tswana o tswana ke kwa soto ta ke tlo wena te tlomme
2: kweto we te ka o ke ya go ta tsana ka rakete te mu o te sa o ma te ke nge go ta te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te ku ite te nge bi mu o go a hedi do a tsi ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri ya to te dara x ka fm
3: Xcar FM.

Sanma te Beyonce te tia mago tau angkate si hello tate ata Beyonce tia mago tau hana u chani ki aha ya khiri khiri ngwe no tamme ngutleska te mono se yalfuek am tako nyeha en 20 minute kwa jese nge karakwa Radio X ka FM 107 o tahono nyeha FMC ki atante ankari tswe 31 minute tswa ji berisena ha ya nweko and 12 riki tekka sa nga kwanka te ukrio program te ukrio program te nga ka tuang ko ta ak e kharata te ta tekete n kwense akhenge watan se te dara ko tsama se ku ta ya suri na khotra kwanka ti khenge watan kwense ta tuante ak tati ha ha te u minute ji sitswe ten sitswe ko ta te khiri khiri ta tim